0: Good morning.
1: Iso mazi mutakani gatalumira ya kira kumachana ya ula enzizi emiga ebisenyi entobazi wamu nenyanja nemiga kurukaru nensozi na za ula kumisetwe yeye kamu kama katondo ichise chinji kwetu ino kudukira ulikade ngababu kedama chaguru na kuruwa liru katumwebaze ulobu gabi nizibu nga ubutakoa olwo kutudize kirabe ekyobulamu ne kati era nga tukyabalibwa mu abo abakyaliwo. Bangi batambulidde ku nguudo kwe tutambulira ne batadda waabwe, abalala bavuga ebidduka bye tuvuga ne batadda waka. Bangi bali eyo amagulu baagatemako sigama nti kwali kwagala kwabwe, sigama nti baali batambulira ku bidduka ebyenjawulo ku ggwe by'otambulirako. Mukama Katonda yagira bw'atyo. Kale nno n'amakya ga leero waliwo yali mu ddwaliro, sigama nti yabadde ayagala. Wabula enteekateeka bwe zityo bwe zazze, abali mu makomera wamu n'abo abakkiridde zira kumwa. Mukama Katonda tetuli mu abo okulaba nga tukyaliwo kyankizo nnyo, so nga tena bali mu mbeera eyo. Mukama Katonda nabo tusaba obateekeko omukono gwo gw'ekisa. Nga bwebukedde amakya ga leero, tulina kukkiriza bukkiriza nti buli lunaku lujja n'omukisa gwalwo. Era n'olwaleero tusaba otuwanjagira gwe Katonda ow'ekisa ekingi, olusobole okulaba nga otuyisa mu kkubo eggolokofu, olwo tube nga tufunamu ebyo bye tusinga okwetaaga. Tetujja koowa kwanjula ebyo ebituzitoweredde gy'oli. Mukama Katonda otuyambe obe nga otukendereza ku buzito bw'okubonaabona mu ebyo bye tuyitamu. Bangi banoonya ensimbi tebaziraba, abalala bakedde amakya ga leero badda ku mirimu gyabwe naye nga bali ku njegoyegoyo okugifiirwa. Mukama Katonda tukisazaamu ku ebyo, si kyekyo kye tusinga okwetaaga. Wabula kye twagala kwe kulaba ng'omuntu gy'akola asobola okufuna kyaliisa abaana be naye kennyini obulamu bwe okusobola okulaba nga bukyuka. Amadaala ge osobola okugalinyisa oyo asobola okugeetaaga, gulirawo enzigi abo abanoonya ekyokkola. Mukama Katonda bwe ziba nga zeetaaga nsimbi za kutandikawo kyakkola, Mukama Katonda zibayiyize. Omukisa gw'olwaliro tugwetaaga. Abaddayo ku mirimu gyabwe okusobola okulaba nga bakola kye basinga okukola n'okutegeera ate bakifunemu. Mukyo twagala Mukama Katonda yanukule okusaba kwaffe, tubenga tubeera mu abo abeesiimi abatambulira akamwenyumwenyu wakati mu kkola. Entuuyo zaffe zifuula ekyenjawulo, zibenga tuzituuyana naye nga zirina ekyenjawulo kye tufuna mu bulamu bwaffe. Tubenga tusesetuka we tuli okudda ku ddaala eddala. Bingi tubiraba nitubyegomba, ebirala bikoma mu birooto. Naye kkiriza okusaba kwaffe kubeerenga kutuukiriza ebyo bye tusinga okwetaaga. N'amakya ga leero nkusindika amayumba gaabo bonna n'abali mu kuwuliriza eddoboozi lino, libabeerere lya mukisa. N'amakya g'olunaku olwaleero bagenda okukola basobole okufuna bye bakola. Buli muntu bw'akola mu mulimu gw'akola, Mukama Katonda mube ng'omusukkulumiriza mu ekyo, mubeerere gwa mukisa. Olw'ensimbi zibe nga zijja ate zimugatteko kinene, ziyambe ye n'abafamire ye, zibeereza nkizo okukyusa obulamu bwe. Mu buli kimu kyakola obeere nga okkiriza kibeere eky'omukisa, ne buli kimu kyakwatako kibeere nga kitambula nga bwe kirina okutambula. Tukkiriza nti tetukusabangako onookerewa n'amakya g'olunaku olwaleero bye tutasobodde kwatula. Okebera mitima n'omanya kye tuyayaanira. Kkiriza tubeere nga tubeera abo ab'enkizo mu byonna mu byonna bye tukola, Mukama Katonda bibeeremu okusalawo okwo. Gamba nti amiina.

Simba tubera ko neza fenazomzi following ngafa abantu omulenga ndausla.

0: can you ride? Invest in your life. We've got salary loans kumeza.
1: Wefunira okutuukira ddala ku bukadde lukaago wa siringi ozikozesa okutumbula obulamu bwo. Kosa ne business zo okuva mu Housing Finance Bank ng'ofuna loan ya home, business, micro ne salary loan etaliko musingo byonna ku nkola yaffe ey'okumeza. Kyalira ettabi lyaffe lyonna erikuli okumpi oba otukubireko ku noti 8 noti noti 211 noti 82. Housing Finance Bank ekolera wansi w'amateeka ga Bank of Uganda. Sente za bakasitoma zikuumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku bukadde 10. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa.
2: Empaka za Ayute Agriculture Challenge sizoni yokutaano zikomyewo nate. Zino nga zaakwetabwamu abavubuka bali wakati w'emyaka 18 na 35 bano nga balina ebirooto eby'okulaakulanya obulimi nga beeyambisa enkola eya tekinologiya. Owulira olina ekirooto eky'okulaakulanya ebyobulimi mu Uganda? Okugifuula bizinensi, kano ke kaseera ko. Teekamu okusaba kwo ng'ennaku z'omwezi 2 mu nnyo omwezi ogw'omusanvu terunayita, ofune omukisa okubeera nga naawe ogabana ku ssente obutitimbe obuwerera ddala miliyoni 2.5 eza Uganda, osobole okwekulaakulanya mu bulimi. Osobole okuteekayo okusaba kwo ng'oyita ku mutimbagano ayute.africa/uganda oba kuba ku 0703 360 97. Bino byonna nga bwekutuusibwako Haifa International nga baliwamu ne Mastercard Foundation wamu ne Makerere University.
3: Jemaliko mwami, naye nene nimiro yaffe yakasoli gye twalima ekikeerezi yonna ya kiragala ate ng'ejjudde emisoli ng'ekyalo kyonna kigyogerako.
4: Kyekyo kyennyini Bazoka ekuwa emisoli egikubisaamu emirundi ebiri oba enkuba etonnye oba omusana gwase. Mu makungula tujja kutwala ebikoola tubirise ente zaffe tufunemu amata.
3: Gino emisoli gya Bazoka minene nnyo ate nga n'ensawo nzito nnyo, efulumya akawunga akasinga obulungi ate nga kawoomu.
4: Sizoni eno nange ngenda kusimba Bazoka
5: okufuna amakungula g'amaanyi. Simba ensigo ya kasuli ya Bazooka, ensinga y'amaanyi ey'abalimi abakukuutivu. Ngakati esangibwa mu maduuka g'ebyobulimi ag'ensigika agakuli okumpi.
6: Barungi ab'emikwano, nze Dr. Rosemary Nansubuga Seninde, ssaabakunzi wa NRM mu ggwanga. Mbakunga bannange okujjumbira n'okwetaba mu kulonda obukulembeze ku byalo okubindabinda. Obukulembeze ku byalo y'entabiro y'obuweereza obusinga okutukwatako mu bulamu bwaffe obwa bulijjo n'okulondoola pulogulaamu za gavumenti zonna nga bwezirambikiddwa mu manifesto ya NRM. Tujjukire bulijjo nti ku mutendera gw'ekyalo, gavumenti wetuukira ku bantu obutereevu. Temwonoona kalulu kammwe ate mwewale enjawukana ku byalo byaffe. Londa abakyala ba NRM Mgabiri musatu Julai. Erolo onde sentebe wechalo uwa NRM Mgabiri munana Julai. Basobola okuyungoru jigiri ruobu weleza ni government ya wakati ono kusoboze sa inkwa saganyan no kuteke sa mungkola program za NRM.
7: Wekana goyo ne mungodi mumpi
8: deka wange
7: mumpi nga sina kukuba
8: muveka nge nakulo pae waticha
7: tumbabira nzemba desa gabusazi nawe
8: ekela usagiri anokutisa wano tina kuanga nechitibwa
9: ama weba katuka wane unona mungodi katimbala emu bili satu yuza.
10: Buli omu okubeererawo munne kiyamba okukomya okujogereza era ne kireetawo embeera ennungi mu nkolagana. Abayizi basobola okuteekawo embeera ennungi ey'okuyambagana ku ssomero. Enkolagana ennungi efuula essomero eddungi ne kitangaza n'ebiseera by'abayizi eby'omu maaso. Raising Voices, kubanga ddembe lya buli mwana okukula obulungi nga tatulugunyizibwa.
11: Munti ena kujja ko sanyulyo esanyu erisinga liri mu Simba Taxi.
12: Kaneza kulebo ya stress go with Simba Taxi.

0: muri kulubogola Simba era bwentyo nkwaniriza nnyo mu kaseera kacha nnaku eyaffe si baluwa wabula gaba mazima ageyogerera era nembeebaza bassebo ne bannyabo betukola nabo omulimu guno ogw'okuyambako ku bantu mwebale nnyo mwebalire ddala. Stories affe ozisangane ku mukutu ogwa YouTube onoonya Koni Nalugwa kyannaku era nayo story zibeerayo era ng'ensonga enkulu kuba kuyamba ku bantu abava mu bitundu byaffe eyo gye tuwangaalira. Abatulaba ku TikTok Live namwe gye tuli. Tulina wano omwana wa buwala oba mukyala wayogera emyaka gy'oyinza n'okugamba nti alimba naye katusooke tuwulire ebimuvaamu. Kale akazindalo kakuli mu maaso. Bakuyitani amanya?
1: Amanya gange bampita.
0: Edobozi?
1: Bampita Nyamwija Shiba.
0: Nya?
1: Nyamwija.
0: Nyamwija. Nyamwija Shiba. Emyaka?
1: 25.
0: Emyaka 25. Ozalibwa wa?
1: Mbarara.
0: Mbarara side wawo.
1: Gwizi bwera mapera kitoke.
0: Eh?
1: Mapera kitoke.
0: Bwizi?
1: Gwizi bwera. Mapera kitoke.
0: Eh, tata jali.
1: Atariwo.
0: Eh.
1: Yafa.
0: Tata afachi.
1: Yafa accident.
0: Tata yimwamiani.
1: Bingana Obedi.
0: Ani?
1: Bingana Obedi.
0: Obedi baingana fetu muita baingana yagamba bingana. Eh. Omwa tata afa biseera ki?
1: Yafa biri gumu.
0: Ate mama.
1: Mama naye tariwo yafa.
0: Mama afachi.
1: Mama yafa. Ebrodo wa mutate twabutegera.

0: Mama.
1: Yali ku myaka emeka?
0: Yali n'emyaka 26.
1: Yafaaki?
0: Tetumanyi antuko ni twamusanga mugwa ne kalembala.
1: Nibaga nti omuntu ono yabadde atya?
0: Abamuta bamuleta ne bamuteeka ku gebi.
1: Batamutte.
0: Batamutte.
1: Otyo, ongambye maama yafa biseera ki?
0: Yafa biri mwena.
1: Biri abiri mwena.
0: Yeah.
1: Kati nkusaba, obere mukyala mugumu, wabonyumiza tokaaba, tusobole okumalayo emboozi yaffe. Kale, kati oluvannyuma lwa maama okufa, ate nga ne taata yafadda. Mwe mwasigalawo ku bwani?
0: Twasigalawo ku bwaffe.
1: Akazindalo wakavuddeko dda
0: kubwaffe ngaffe abaana kubanga ekika kyaffe kyakuniogana
1: kyakukola ki?
0: Kuniogana
1: anti kale bayombagana oba kye ekigambo ekituufu ekigambo kyakozesa nze sikimanyi kyekitegeeza agamba ekika kyabwe kyakuniogana kati awo mulunyanko kati naye mu Luganda kitegeeza ki kama nsaasira
0: tetukwatagana
1: kwegamba abantu babeera bayombagana ekigambo sagala kiddamu otyo kakati gwe otuuka otya ate ne Kampala
0: natuukayo bira 25 omwezi gwa mukaaga ennaku zaalina ku 15 nefunawo omulimu gwa dayare netandika okukola nali mazeewo emyezi nga 7 nenfuna omusajja
1: ofunye mwami ani
0: omusajja bali bamuyita Bintukunda Ivan
1: ani?
0: Bintukunda Ivan
1: bi?
0: Bintukunda Ivan
1: nga aze kola kyolwo gwofunye agenda kuwasa
0: yali si byakumpasa byali hiti oba nsigamu
1: byali byakweyagalako akujja mulimu gwa dayare
0: nali nkyakolamu kati ebiseera ebyo netukola ki
1: mu dayare wali ofuna sente mmeka
0: omwezi nali nfuna 26
1: ng'omulimu gwali mulungi Bintukunda ye yali ngakola mulimu ki?
0: Yali akola mu site mu kusoka yasoka na nnimba nguno akola mu banka. Nagenda okwo.
1: Habula abaana mmwe ab'obulenzi mmwe yakulimba nti akola ki?
0: Nakola mu banka ne mubuuza banka gy'okolamu erwa. Simanya engeri gye yakikolamu antukoni. Bwe namubuuza nangamba nja kukutwalayo.
1: Mu banka.
0: Mu banka.
1: N'ogamba kati mmaze. Omuntu munnayo okuva embalala bwizi bwera n'ojja ofuna akola mu banka
0: nange naye sima antukono ngoge mazima
1: bwakeera
0: ku makya n'antwala nayambala bulungi ng'omuntu omulamu natuuka mu banka oba babukola batya simanyi
1: otyo kw'oli naawe
0: nga nange kwendi
1: otegedde ensonga eyo otyo
0: natuula wali nakwata mu kompyuta
1: mu banka
0: nagende nenda ekituufu ye musajja antukono nafuna olubuto
1: abula bannange
0: bwenafuna olubuto
1: akazindalo tokavaako
0: bwenafuna olubuto nemugamba nti munnange nkubuulire n'olubuto naye emabega nga sinabakumanya nti no talina gyasula ataina jasula angamba mayo kamaka gange je gali kumbe yali asura wa mukwano gwe nafuna olubuto ne mugamba nyina olubuto angamba olubuto tujja lukuza nange nali njagala omwana olubuto ne lukula ne mugamba nti kati nze ngenda kubeera mbe nja kubeera maka gabe ni mpaka ddi nangamba tugende tukoleki tubeere ewange etugenda ogenda okulaba okutuukayo byo abavubuka bonna be yali asula nabo buli omu atandise okuleeta omufaliso ogugwe gumu ku gumu ne mbubuza ate bano
1: nga balinga bameka
0: bali abavubuka 6
1: anti kale
0: ne mbubuza ate bano bavaawa balagawa angamba baze kubeerako wano naffe tujja kumala tufuna ennyumba eyaffe tugende olubuto ne lukula olubuto bwe lwatuuka 7 atuko ne kisinga okunnuma yonna
1: yakuwa obulwadde soko okomewo eno kazindaalo yakuwa obulwadde

0: otegera dinti omusajja ono akusiza obulwadde. Kale kama mpola mpola, sorry. Kakana.
1: Kuna tegera.
0: Anti akazinda loka vuddeko.
1: Kuna tegera nga waisewe miezi mkanga. Na ye, mpana nisi mure nyumba. Wasiwe chitande.
0: Anti omuzinda loku vuddeko.
1: Ndendo kulaba, nenda bebintu mkachupa. Nemubusa binebintu bichi. Nangamba. Ebyo dagari yangezi erya arusazi kwanga nalisigamanyi nkubira sista wange nemugamba nyina bintu byenzudda naye ate sibitegedde nangamba biki nti dagala luwa mumaweke manene kano mukacupa ka bulu nangamba nkubulire nyamwisha ebyo dagala rya sirimu gamba atukone nazirika gampulire sentami yakomawo nemugamba ntomanyi tugende mu ddwaliro kebere bwesanga nga ndi mulamu twawukane mu bulungi bwesanga ndi mulwadde ekiba kibe tetugenda olwatuuka batukebera results ezaavaayo
0: kozesa akazindaalo
1: results ezaavaayo zeezo nekigumira
0: ngonomanya nti eddagala gyeriri
1: eddagala gyeriri kubanga n'abalimira nabo bantu gye bali nekigumira ne bankansolinga atukona olubuto ne lukula mu nyumba wetwali bali bananyini wawo ne basengulawo ne bagenda antukoni nembonabona nengenda wamukwano gwange yali alina akabalawo waggulu nembeeramu nembeeramu bambe teyangoba nezaliramu omwana wange namuzalira naggulu lubuto bwetwava enaggulu antukono mukazi nangamba nkubuulire sina wakutwala gamba bawo alonya wokuteeka nemugamba kazi nangamba kankuba ennaku bbiri ononyawo okudda nti kale nali ndiawo simanyi sente we yazijja nantwala emitala w'ennyanja eruzira
0: eruzira mitala wa nnyanja otyo lwaki oyitayo mitala wa nnyanja eruzira katonda wange
1: twasomoka
0: mwasomoka portobello kayitirivu nakutwala ero anaye munsonyiwe siseka nti no binyuma namutwala emitala w'ennyanja eruzira otyo kayitirivu otyo
1: obulabizite buliiwo nakamala okuzaala
0: wamuzaalira mwana ki
1: mwana mulenzi antukoni olwamala wali waisewo
0: kati omwana ali mu bbanga ki
1: omwana kati alina emyezi munaana waisewo akaseera musajja nali ndiawo nandetera omwana we
0: anti kale
1: nawe twabeeraawo tayagala omukubeko tayagala omutume tayagala omugambe
0: omwana yali wa bbanga ki
1: omwana yali alina emyaka etaano omugamba nkubuulire maama w'omwana waali nyina ennaku ezange ezinsumbuwa kubanga antukoli
0: kati omwana oyo gw'oyonsa abaana bo babakebera wamukebeza
1: aliwo
0: ono bebi ng'alyoke
1: kubanga banga
0: ebbeere kati tonatandika kumugabirira
1: nali mugabya naye kyatukise
0: anti bakugamba nti omwana oyo woba osazeewo okumuwa bbeere muwa ebbeere lyokka okumala emyezi mukaaga kati atandise okkuluma ku bbeere si wekiri ojja kuliita obuzibu afazaali mujje ku bbeere otandike okumugabirira oba kyenjogera okitegedde bwoba oyagala omwana asigale nga mulamu mujje ku bbeere otandike omukola ki okumugabirira okay kakati omusajja akuleetedde omwana
1: amulese namuteekaawo tewali kyakulya tewali kyakunywa landlord abanja
0: enyumba nga yasente mmeka
1: nyumba yali yamutwalo mukaaga engamba katonda wange
0: eno yemitala wamayanja otyo
1: ntandikirewa byavaamu musajja bwe yakomawo netuyomba netuyomba nemugamba sente zokola oziteekawo ate nga mpuli abagamba ku site babasasula emugamba sente zokola
0: kati ozuula ddi nti akola ku site so si mu bbanka
1: mukwano gwe yeyangamba
0: kimuzimbi takulimba nti wa bbanka
1: yangamba shiba nkubuuli olumabega w'amawulire bikula amaaso omubuuze omulimu omutuufu bwe namubuuza teyayegaana yangamba nze nali mpanga byange lwakukolaki
0: lwakwagala
1: lwakukwagala nze nkola ku saiti ayi katonda wange
0: wali toyagala akola ku saiti
1: singa yambulira amazima kubanga zona mirimu solonga bwebanga bakusasula
0: Gwolio manyofu nye wa banko otevi.
1: Ai katolo, nali manyofu nye wa banka.
0: Mama.
1: Kumbe wa saiti.
0: Ya
1: koma o twayomba, twayomba. Na kwa to mwana we na mutwala.
0: We miaka etano.
1: We miaka etano.
0: Mm.
1: Kufuwa lwa lunaku lwa mkaga. Mpaka nekati. Sitanga mkulaba ya deshukumiche. Yade.
0: Kati omusajja ono gwe yayita kukiriza kola.
1: Antukone ekizibu ekiriwo. Zesikola. Mbuuza lwaki.
0: Lwaki tokola.
1: Nyina ekyuma mu kifuba.
0: Ekyuma kyaki ate ekyo.
1: Nafuna accident. Nafuna accident.
0: Nakabeere kazze munda mwana wange.
1: Nange nagenda okukola ne neesanga bwentyo.
0: Ekyuma kiri ludda.
1: Chiri wano.
0: Kati nandulo. Echi yamba kumutima, siwe chiri.
1: Echi yamba kumutima.
0: Echi
1: tuke sisera nempu, mtima kuba nyo kubanga ndudu kumire dagala. No kwe kubie mpiso.
0: Kati joli ne dagala area olimida.
1: Eriyo ndimira, ndimira bulungi nyo. No mwana wange dagala riendo mwa bulungi.
0: No mwana dagala. Ono na yo, okay, kozi na yabe nako kudagala.
1: Na endo muwa bulungi.
0: Basho nonya yo musajjo omulala.
1: Ah pana antukoni.
0: Chichi.
1: Asokempu mure mukubanga.
0: Wabanyigira nnyo.
1: Zibuka tinye na minji. Ebintu byange babisudde wabweru.
0: Sorry. Kati osubira ogenda kusula wa.
1: Maze weeks bili nga nsula wabweru.
0: Ngosula wa.
1: Na saba wa obusuka bwange bwe nalinyi no obukubulire. Wansi w'omuyembe we mbadde nsula.
0: No mwana.
1: Echo kulia tewali. Antukono no mwana vila wano kulia na asemye joku macha.
0: Kale kati oliku radio simbe ulirwa ensi yonna abantu basaba obuyambi.
1: Ananga bahulu saba radio simba saba munyambe mbera mbi.
0: Nengu kaba nyo.
1: Naku.
0: Okay, gwe munanga alikulubogola simba. Tuwagala okuyamba ku mwana w'obu wala. Bwengamba wanonti abasajja mukabya abaana amaziga agatagambika nga jeti byagamba nedda musajja akukwana muganda wange nakufula single mother naye kakati omukyala wuno emyaka 25 abaana bava mu byaleyo ne bajja batomera abasajja kati ono yamulimba nti ndi mukozi wa mu banka n'agamba sisanga namanya nti muzimbi sandirumbye nandirumbye yalumba mukozi wa mu banka ulina alumba ne mukozi computer mu banka yo nanyiganyiga naga kati ateeka mu sente byanamwe mulimba bitabani bya byanamwe mulimba nnyo naye twagala tuyambe bambi ku mukyalo ono asula wabweru n'omwana baby ongambye wa miezi
1: munana
0: mukaseera kacha nnaku eyafesi baluwa gaba mazima ageyogerera tubyogera obirabako omwami we bayomba mukawo ngambo ti anti oli wa banka nga toli musajja mulimi mwami teyadda 0772 47 tusindikireko obuyambi ne simu ne 0752 633 333 agambe ekisinga okumuluma musajja ono ate yaleka musize n'obulwadde naye omuwala ono alina ebizibu ng'ate ne mu ndoomo mulimu ekyuma mu kifuba omwo kaseera kakya nnaku kanzije akaseera kakya nnaku kyannaku teba bbaluwa wabula mazima ageeyogerera
2: Chadala KCB Bank. Ekomi yawo mumanyi. Gwekula akaunti yo. Obateka yo sente okusobola kugizobujja. Ofuna omukisa okwewangulira ebirabo.

0: amateka n'ibiragiro bigobererwa KCB Bank irungamizwa ya Bank of Uganda sente za bakasoma zikumibwa Deposit Protection Fund of Uganda tuwa kukade 10
1: Bwake day wasuzo tia Uganda koloko koyake amachago gavusa manyuvu ngateno runakuruo rweyonge dokubero ruakabi wambulis ganya nunji kula voice bando ya MTN yona wakati wesawe mune bidezo kumacha wefu nile datika satu wezo uwerere ezikuwa MTN kwa MTN nga zima lorunakururamba nga star emu noti noti stabili emu hashi ofu nile datika zezo uwerere buli runaku sumulure chivozi cho kemera kukabite Kwasa ganyazi hasozo kubira kumuzei Sumururo muriro gukurimu neda chikezo werere okuvamu MTN Ngatuli wamu inkoragana ya fitere mesebwa
2: MTN
1: MTN irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission
3: Kamubulango da chikazizi na zilima kumi ya aviri mu satu zoka mutayi wangezibu lukubanga zibili sawa ato muna nuchari kusimba chenda musimfa kasiri sasa tunechenda mubili ya kasiri semisa kwa www.radiosimba.ug mbaji kuzo kubela ngonywa KDB champion tonto gubana fanyuamu bela ngonywa KDB champion tonto wa shilingi siru kumi omufunda kufako maduka nese maduka zenja ulo atenga gwe amunywa jagado menjeta kuwa side effect yo na kuwa amanyi na kawa kalungi itakuwa hangover wuchiampo zo ina amanyi so vila gagobonywa gomusubizi katoni ya kenda bobo gula stoko nene atenga bobo gula stoko ntono ya buliyumi ya kenda bitano katoni so edu singa kawa kula order mwaka kubila kunamba yesi meri 0 5 2 5 2 0 5 2 5 2 munana bili venga tokola order ya KDB champion tonto kisampo zimusanvu neda chika makumi ya 5 5 pwesi tugenda kuba tufuna nati awangu densimbi lero yali kusta bili 5 5 sita mwende muhashis na wetaiza wa Airtel kasitaba kune airtime ngo wechi 10 cents ku mobile money account wa MTN nebota bako na airtime kasitampo zoba kune simbi ku mobile money account yo kwenye gabanyizi star bili 5 5 sita mwende muhashi yeso guberile bulunje ndagidilio so tuenga deo masi kumutayu wanga tumbo December wali muga transfers chawise uglome sambi kubayise Morgan Rogers ya sobe do kupeda nga amaliza medical test ye ntegede konti ya sobe do kupeda nga signing eda gana kuchawisi ya miaka mukaga Morgan Rogers oyo chawise mufuna hava kutimia Aston Villa nga mungereza eda agana kubeda mkwa sambi bacha sinzo guliba sente nyingi wali mbungereza kupaundo wukade chukumi kumina msambu wameza na kumibili mwebili wa miaka makumi ya bili mu satu gonobwezo guo msambu nga bili mukaga adha kwa mpaza weze miaka jobu kule jija kubira abili mwena so kusande adha kubira birthday nga weze miaka jobu kule makumi ya bili mwena yaliko academy Neko Palmer wali mpwezi kutimi ya Man City balika bato mwetimu yeyo ya Man City mkusoka yadenga ye nguo mtuo ya Sokireri mwetimu ya West Brom chokadu na itako mwakademi ya club ya Man City abaju kila project yeyo yaliko Patrick Vieira nga kuhuwa development squad bali yeyo wansi so waisako mklub zeze nja ulo nga Man City neti ya samba yo game unemu kumani City bamuloni nga mklub zeze nja ulo kwa li Lincoln City mubi ya bili mugumu half season na kumona banga dakate mklub ya Bournemouth jia samba game za tezali kuminanya na teba goli emumu Blackpool ya liyoko na samba yo game za bili na teba gozi mpwezi ya teba goli emu wakatu wa bili ya bili masitune bili ya bili mwena bamutunda club ya Middlesbrough na banga asamba yo games abiri mukaga na teba goals biri so kuva biri abiri mwe na bade kwa Aston Villa ja asamba de games bade chinana mutano na banga atebye goals abiri mwe mu ne ye ayise ko mutimu za bungereze za once before kupera ngaja kusinya team biri abiri mwe na iliko mutimu zinga England under 15 na aji sambi de mpira jari mukaga na teba goals 5 England under 16 yabasambile mpira munana na teba goals 5 England under 17 yabasambile mpira jali 15 na teba goals 9 under 18 yajisambile mpira munana na banga ya teba goal emu under 20 yasamba mpira ina na teba goal emu under 21 yasamba ke mpira musavu na banga teba goals 9 so senior team ya Bungereza okuva 2009 abadi yakabasambile mpira 2009 banga batebele goal emu so oyi Morgan Rogers chewis gwereta oyi musambi Morgan Rogers Chelsea Gwereta ba club ya seno bade bamwe yimbiye mu ntegedde ko okusinzira ku nsonde ne kusifunti omusambi oyo yafunye chance eyogera kwene coach wa club ya Arsenal Mikel Arteta namulaga project jaina kwa Arsenal chokate na wayamu kwene Jabiarons coach wa Chelsea na ye aba club ya Arsenal devalazin priority nti okulaga tukugwe kwa tufira mombera yo netwagala gweso okulaga agency la gant okitukweta agabo binyonyonyo tukweta agira daladala so icha club ya Arsenal chafunye muko obiziba wanti mukwandaizinga okukwe ngalaba nti Alonso project ya mulambi kide masoge nga iraga nti chawisi emwetaga nyo irabo anabaze ajja kubana muziga kwezi chawisi tebwe nebe samba ekyo kubiri nti club ya Arsenal bada ina valuation yayo nga iyo nga tesuka pound obukade chinana so club ya Aston Villa nebo yafunye bid ya Chelsea ngeraga Chelsea ereso mutema gwensimi ngabagala Morgan Rogers bategezeza akaba Arsenal nti abayi omulezi gembadde mwagala ne Chelsea yini eze eingidi mu lukano aba club ya Arsenal nebaga ati bo tibaba debete gifu kubera nga bayingira bidding wo okulwana gana ne nsimbi olio balese 10 katopowe 10 bidding wo bwetu ne bayagala okujie wala so Chelsea nebaga nga yazze na bidinga then Alonso na yogera mko ne Morgan Rogers na mkonvisinga na la band project Chelsea project jina ibadde singo kubere nunji so bwa tunaba tiyamaliza agenzi club ya Chelsea aba club ya Arsenal baina option zindala abasambi abalala abogiri wako ya Ibrahim Mbaye wa club ya PSG ne Bradley Bakola wa PSG na ye Said ya Bakora era PSG la Gant Centre zili wasi pound bakade 10 balabangi ntono kumisambi yo Bradley Bakola so nabo tebayagala zikwata ekiraga nti aba club ya Arsenal baina sigala nga basikautinga basambi abalala just in case bagada okubeera ba beefing up squad yabwe option zigenda zikiendera Morgan Rogers yagenze ku Chelsea era Chelsea akade kuona poza sibira okubeera nga emulangi jenga bwe mulese ku Stamford Bridge abenga yegese ku basambi abalala Chelsea byalete danga Marco Paris twagobafuna nga avere ku timu ya Atalanta wingi bakoyo no musambi oli amanyiddwa nga Giovanni Quenda gwafunye nga abako club eri manyiddwa nga ya Sporting CP ya Portugal bali bamugula da ne ba mulese bulese muwindo eno era nga Chelsea coach amanyiddwa nga Jabiarons alaga ndi mu central defense ayagala ko ayagala mu confess ezindala bamaze na kuzilinga 5 ku mukaga awo nga bogera mu kone club ya Crystal Palace kicho kufuna mu France Maxence Lacroix ne club ya Arsenal badala zenti yemwetaga Chelsea yemu bayingide battle ni club ya Inter Milan chokubira nga bafuna musambi John Stones nimuko basambi nga buno gude ba free agency tebaina contract na club ndala yuna kedanga John Stones omwezo gwa May na kuzumeza zari abiri munana yasobola okubira nga bezi miyaka ejo bukuru makumi asatu mwebiri kale no taina club kubange ndagana yine club ya Manchester yagwa komezo gwa ita na kuzumeza nga asatu soka te club ezima gala zo weziri nenga ibadde Inter na yene club ya Chelsea biingide mu Chelsea mu center back ya ibadde manyidwa je bubude konti badde tayambule nyu experience mu central defense mujukira nga bangula Champions League wa 2 mugumu baina Thiago Silva ne Rudiger na yeje bubude ko abalenza baliwo banu abadiye shili Akseudi Sasi Levi Colwill Wesley Fofana ngola batibula mu komusambi asambe ekiri machuwa so singa bafuna Maxence Lacroix oba John Stones obuli awo kiyinza okubanga kibayamba okubana emibiri mingi mu defense nga balina experience baito ni mu squad yonna experience matalinga oba ne kipa nga yina experience ne mu defense ngenamu kuba mukulembeze mu midfield president masteri baito ne ku benchi kikuyambako okwewala mpozi politics om owa babaana abatoddene club eyo kubeera nga eraga nti ambition zayo zeyongedde waggulu wali wa Swatted Bogley badde nga bagula abaana abato nga balinga abazimu project yakaseera ku maaso naye n'abaana abato bazimba nga olina empagi kubazimbira so ze empagi zibadde zinyenya nga tezinywedde bulungi so John Stones baleze tibamwetaaga kati Inter ne Chelsea bageze mu lukano olw'okulogereziganya ne John Stones buli omu akonvinsi nga omusambi okulaga nti baba agenzi eno wewasinga so Chelsea nayo esobodde okuba nga ategeena mu lukano olwo olw'okufuna omungereza John Stones ow'emyaka egy'obukulu 13 abadde amaze emyaka egisembi y'10 ku Man City yali kwenye ku timu ya Everton bamufuna nga ava ku Barnsley so yakasamba emipiira egiwerako okuva ku Barnsley yasamba ya 24 ku Everton yasamba 77 ku Man City wadde nga badde alina injuries nyingi za dafu na wakati awo avuddeyo nga asambe games badde 18 nabanga ateba goals bade 10 ku England yakabasa 2 mpira 99 nabatebira goals 3 senior team kuba 2 14 so chewisi wetyo usubudo kupira nge magata ku list ya basambi byagala kupira nge kansa mu window eno yakana funa break eno komewo chobo kula 12.7 mili bugula Simba wano yenze mwenamu vende Bruce mkabizi zila mpozi nebila la vinji wakene kubiliyo mkambi za clubs indala so chobo kula wakumine kusimba yu mplugomate yedembe so da chikasizi nebule yunga kumi tumanye anayachu kubile hilo kusita bili tano tano sita muende muhashi safunye akazei kari hilo kamfune break eno komewo tuwa kusimba yu mplugomate yedembe
2: Jukida Radio Simba Elunga Mizibayugana Communications Commission.

0: Aba club ya Manchester United bayingide po zimukubira ngabano nyo kufuna omusambi go bayise Manu Kono mu France wa club ya Roma. Manu Kono yemo ku basambi abade mu squad ya France abasambi World Cup. So Manu badenga bakafuna babi defenders okuli Andre Santos no musambi oli. Yiri two months. Bako bimaini bananga na samba wa. Singa kona abeira ze. So bagala funa ni Manu Kone dobaza danga May 17 mugumu mu Faransa ye kwadio Emmanuel Boris Kone kwadio Emmanuel Boris Kone muite Manu Kone mbufunze amzali ya France wade kwa mklub zinga Toulouse yabakulu kuva 2 kubina meda paka 2 mugumu Biri abini mugumpa kabiri abini mwe tano eri ku timu ya Borussia Mönchengladbach kubanja na sambe game zinsanfu mwenda na batavira goals nya na jage na kubanja ku timu ya Roma wakati wa biri abini mwe na paka biri abini mwe tano na tebe goals biri mu game za samba satu munya sio ni ada kwa Roma mpozi ne banga ya mugulira dala era sio ni wedi against Masino kubanga samba game za abini mwe na batavira goals biri France ISM systems is abato under 18 under 19 yabali wansumi ya kabiri mugumu ne timu ya Olympics ya samba pozi Olympics mu bidi abiri mwena yali wansoko coach Thierry Henry yajiri munyo atenga France ni ya timu abasambi de kuva bidi abiri mwena emipira jiri 19 ne World Cup mbagambi yabadde yo so yumo ku basambi club ya Manu beperereza kubera ngate ereta midfield yabwe singa beera zo musambi yo ya kabiri mwetano bila signing ya Manu na dala mbidi fiwidi ya weyo Samba Kesimanyi mainu abasi galawa Uvanga Santos ngabe ila zena Samba nga mukaga Nga munana baina munu yudu teo manzi Ngabe nga mbidi fiwidi ya double pivot uru Ebifo bila biwedeyo Mainu abafu isepozi musambi wako bench so aba club ya Manu bwe chibacha evaluatinga targets ezenja ulo munamba ezenja ulo nga omusambi oyo Manu Kone yemu kubasambi abatunulide okubera nga jja singa buli kimu kiba kitambude bulungi wakati wa club ya Manu ne nabachise ba Manu Kone pozi ne club ya Roma mugwanga area Italy so ebirala byonna negala pozi benga atenko mwe kiro kusawa 5 tubyogereko fans fans ne bidala bingi transfers nebile la vinji nenga clubs chana nyo kubanga zete reza ndabi klubi ya senu ndaganti wa nabagamba msambi oli Christos Zoris omu Greek omu yonani wa klubi ili poza manjidwanga ya klubu ruje Belgium nivatu nze tuwasadi ndo weza ntu ya akade kuna wakubida angajia omu msambi wese Christos Zoris so kwa zinaja kupeda nga jiba chitabetu wawasi ya ze elio kwa zumisambe ino kupeda nga jiba klabe iba ina namba jino kupeda nga juza mchifecha winga wakono baba leseo matneri of which matneri itakonvisi nga nyochiri yao yeta aga better option so ndoza mkonti zuri singabeda za gata kwa chinene so klabe ya seno emu winde ino ina kupeda siri ya sinyo edanchi wa baja kupanga kumpozi za basambi abajia then emu defense bachi alagante baga gala ukufuna Maxence Laclau wa club ya Crystal Palace kubanga atayo musambi oli amanyidwanga Saliba bayinzo mulongosa sona chove chitu kitu chalinze kinava kubanga afuna obuvune mujinga ku semi final nga basamba Spain aba France abo so ndoweza mu kwati singa ba video bakiranga ba kuvuganya ebyaddala bayino pose kubana basambi abalungi mu buli namba kumpinga babiri babiri so ekimu kwebyo kubanga bafuna pose musambi ayinzo kubanga asamba Saliba wa atabe nga matiza mwesikula inza kubida nga samba wa ninga siyo msambi mwezo kwezi ya mako sizo niyo na yuna mwede wa chitufu mkwezi weta gira to msambi ya singa kao na inga nila kloi upichini pwezi mwetu viva dechari so ava club ya Liverpool basi li semu kena kwezi nobili egulo mpwezi nolo alero tarima liuga transfers giba kweze na inga hibida la kwezi nabitu nabida ba wali shirubi naba nkumi yu so njagala shompo ziyombe nga atense mbide kujumzika ninga alinda vio kwa mpira klabia University Katoliki ya chulia kubira ngesama klabia Barcelona Sports Club wali mu South America nenga katolika games satu za bada sendo kubira nga samba club ya Barcelona Sports Club Ecuador bade bakulabo kwezi malili so draw eya wirero iliko odi ya mitwalo esatu ne kitundu ne muiro padigi season kweza ateno club ya Stamgrass ebadde kwezi tefuna makona manji gasuka satu mu buli game so gwa betting ya makona Stamgrass kwezi na ye osobola kubira nga ate omutayiza mungiri mu bayindala. So nabagambi dedio games Scottish League Cup lero walimpozi ndabiyo kuna basambi chilo Libertad ya kubirangi sema Delphine Libertad games itano za sambi kubirangi second Delphine mubademo under 2.5 games zuna ilonga vesi nkanyi under 2.5 ya beliko odi ya gumu tano lusamvu Athletic MG ibadeo kula over 2.5 games satu za sambi sinka na bahia ilo over ya 2.5 beliko odi ya gumu kanana bitano chokate bubala balamu ne team ya Athletic MG Steel abadde wachira tebage goals 2 mu games 3 za sembe kubira nga samba bayi abadde ateba wachira goals 2 mu games 3 za league Brazil za sembe kubira nga samba lero kola over 1.5 yuki ko odi ya gumu bidi luenda so ba bettinga taizao hey. So taizao gumuna fa bettinga bulishimu chikutambulie bulungi so walimpoze muwanguzi wafe tumufunye kusaa musanvu ni dakika makumi atano mutano aliku namba ya 0 musanvu tano muenda emu musanvu satu bili dash dash 0 musanvu tano muenda emu musanvu satu bili dash dash ye muwanguzi waka zei emilioni ya liru njagala pozi shonji muzikile wano wabeti nga sikala pozi na yungo taizans mpozi mpili ya jirio kono usime simbi zopozi na nyoku vila ngato wangula obirebi abirodi wa liru mwita mpozi kwa dia feri ya mapesa ya sita bibili kumi sita kumi na tano stemu hashies sita bibili kumi sita kumi na tano stemu hashies sita umuganda wange sigala ngonyiga ofune pozi mpili ya jiri ya jale ilo kasito bako ni ya time wa shilling singa bibili nesente mobile money account yo ngonyiga sita bibili kumi sita kumi na tano sita muhashies VIP VVIP na katambula akamedwi kali odi kumi nebojanga avude kumuzinda lukafunga na ukajeyo kali odi kumi VIP jeni pezine VVIP ya lero wasipa single odi 2 plus na odi 3 plus kwedi ya star bibili kumi sita kumi na tano star bili hashies chuba chiganye kubili mpozi customer kia namba ya 0 musamvu tano musamvu chenda munya tano mutano ama kumi asatu mumunana dako dingane chino mpozi sawa zida kubeira tano kumukanga wanenze mbasibu denga ambaga liza kasera kalunji mwere bulunji mwena mwena era mwena ba
1: Ebyo byonna mu Simba Sports naba kugumbye mizanyo nga babi soma mpawu ya bigira ku mulimu kati nencha tulindirire
2: Obadde okimanyi nti osobola okukuba essimu ezitaliiko kkomo ku Manda Mobile ne data ng'amala ennaku 3 nyiga sita 19 sita emu hash ojja kufuna ennyongeza ya 3 n'eddakiika ez'obwereere okukuba amasimu ga Manda. Manda Mobile koleeza MTN eruŋŋamizibwa Uganda Communications Commission.

What is trending on social media? When you got a kubera nga ngenda wo chechiri mu trending ku social media. O kebera kebera wo ku social media. Olaba chi mbuzi che trending abiyenjagara okumanya. Yeah. Mbuzi che trending, mbuzi che trending. General Moses Ari.

0: Wasingi sekume bili noku singa wo Ngokoze sama Airtel app Okobelebe kugambe dua Okusolo kuteka kuruwa lero Airtel money ekolera wo Yes gika takubiru ansalo Airtel money erunga mezuwa Bank of Uganda Amateka nebila globi gobelerwa
1: Kongo boyze na
2: Africa, China way.
3: This man,
2: Atuse.
4: Zadumira nza commanding and say commander one.
2: Akasajja tekabula ku mikolo. Buli wola batenti kabao.
5: Anyoyo.
2: Kalebulo mulebu za telebula ne balebula.
6: Echi.
2: Omulebu si wechasa.
4: Nompita nga ye miya koko funyevuga gantwani bolex Felix Amrudik. Which is a figment ekumela. Nanta gwa ku mikolo. Buli wola batenti manya akasajja ye kali.
5: Ho. Ubani ali mu kabiga lero.
7: Yako bungogera ko ngaloro mudo mutimo.
8: Agati za mira
2: Uhamulina
9: Kati yaba imbi wafubu naba imba kuchintu chechimu Atiti chichuka Kati yaba nebata nika katiku imba bitundu vya achama Zingine ika neembira wa
2: Karebu wa mulebu za talebu na nebalebu la Umulebu ziwecha asa
10: Mama fina no milio ni emuji wa ngamba Nsasule kweleze li siiti kuserena Kwae tugenda kubatiza bana Kwae tugenda kusaba
11: Ulaba pono
2: Mumbazi yomu kafunda Kava nyigine mukafunda wa muulile Uganda

0: okubiteka kubega ibiranga bino kubera ku mugongo ibabere ku mutwe babone bibera mu bigera ngato benga zitamula bulonji enza msajja we kayunga nze komanda abantu kalebo la mulewu za bano bagamba yenza talaba nebula yenze mulewu zo cha sachino nanda gwa ku mikolo labatendi manyaka sajja we kale sazo no matu demo ofisi ya boss mandevi atembere nga ngaya gaya mwenso nga ngabe zino kubera kubanga of course wa mfunanga chidabo gwa manga sinza ino zikuwa nya ino zikuwa akaongeza kalero tukana kubanga tabira midiki do janja ulo kubanga matu demo ofisi ya mandevi enso nga nganzina bulonji ukiza nga ukiza nga nitama kantu ya zimpa deda nitubanga chisimbu la msimbus juso mdigido na kuwa yetu kenda kwa sako mdigido kafu mkade kubanga ya midiki na maso sibiru unji asigwe kwa mdigido linda kwa tulabe guno bas jambulida waka ungezi karero uja genjira mpola mpola tulabate baka jichuna akoma uja gira wapati soka chudaya mguno mdigido kafu kubade kutisya tudire mkulio jambulida jambulida Uganda yon nane name kwano je Uganda music industry name kwano je music industry industry nange chari wa seri mkunyolwa batchi anyolwa nalongo yali mchara wa omgenzi AK47 mabule mwaka iba mbi atena abana abana yabalonga abalese abadda chari mwana mtobambi bambi kati ba family genda koletia sasira mayanja family ne sekusasira yenna omulokole Anti yalokoka ya chali. E yalokoka. Achali kunsonga. Clever J. Agamba nze tebaleka nawe nze sina chenna badde kuulira. Zeni musajja mulokolo boyino okunkubira simu nontegeza chechigena map. Mutaina ne chimuche yabadde kuulira. Era fetu chimugambye. Mumu ngamba nakana. Nda ne Uganda yonne manyi ndi nze kati nalokoka.
1: Awi mwana kire bajja inzo kuchaisha.
2: Mwile wama ya diafiridwa
3: Mchulila kugwe
2: Ebeda Na longo azala
3: Kuchu wama ya katime mumbikira Ila bulijo mumbikira Nienze wakate vambikira Yowisele bisinga bansanga busanzi Kumukufiro wa murumbe Nienga te vambikira Nzichi yaka lukuka kasali na familia yangi ya evamu wa antu babiri Nazali wani sister wangi bionji nabu Kenya Ne dadi wangi yali antu na mufamili Chwala mbade nje kubako kubanga tuku zoru chi Uruga Ne unambuza nga gundi ya full date mungamba Mamuchimanye niti kakati ukuwa gala wabate wali Mwagala mwala mama vivi Mwagala mwale kulaba na imi tuena jokutaka Ne kakati narokoka Tunafuna gwenvu na mira
2: So kati tukubikira
3: Bambi chitalo nyo kwenye chempuli de Sera sichikiri za kubana chogu ambikira
2: Tukubikira nalo mga zala wana waike tukubikira
3: Gwengo ambikira Ononya kundla biseri bandu Nti bambikira nesibayo Nama mulinde bambikira eri Mwanamwe mwemubika Nalewe nebala mwana ngabika abana abagulte Ngasia ino kubika Kati obika utelonda bisembwa Kileva jitu wa mugami na asigara ngari kundongo Lekamba ulire Aina nginjaba itamaga yeti wanae tuwa firidua Mbade njogera kubu ugezi Mbade njogera kubu ugezi Kubanga namu buli akatuka uka mukabu uzazi wa desibe ilana vo Ate maka kubu kubu damu Nga mazeno kwe kubu kubaka kazi gulu utala bubi wanangi Katilinda bambiki Atenze njia kwe iti ya ugami tituwa kozechi Ena kweze bisira dadi wanga wada hafa pressure Abadafa pressure abadde kundiri mwezi mulamba. Nenga ngamba yogira ni Mr. Mayanja ne mugawa Mr. Mayanja tumugamba konti oli mulwadde nti asola mugamba byabulwadde. Kati mwabana mawuli mwe mutubikira.
4: Bolingana gambu twalika uwenyu
3: we. Sikulaga era embozi yonjikomi yawo kubasagala kogera ubi kubaganda bange.
0: Naziko yatanaba kumanya. Kuzika tebi na wakubela kiri ya because of course na longa visa vipi singa badabi tambuli za buwe rweyo elana ibafumiwa ne mkulu wa manyiki duanga raba raba elaba alibu mbula yeyo weleba ukana na wakuma wa Uganda nchura badaba na sigara yo soka kati ya inaba ntubanji abagendo kutuafolingo kubanga wakuma wa Uganda chofa tesina wakubela nso wakuba kiria na ye mfunyo mkiso kwa gira mkone muganda we ya wade wonga asomu kwa gwenkomero na vichibi yala vye yengo muntu nilipote ya basawo jibamu wade
5: Kala nyo muganda wange tusaliddwa nyo muganda waffe ate bantu bangi nyo babadde ayimirizaawo abakaba bangi n'abala tebannajja bali ebunaayira talo nnyo nnyo ddala nze yankutukidde mu ngalo n'angamba nkusiibudde Peter ngenze nanka ne nkabirawo nasooka kumumasaajinga wano ku Emma Clinic bwe tuva ku Emma Clinic ku makya ngendokeera nga nino

0: kino chechiwanja chebye mizanyo omuli amawulire gebye mizanyo okuva muli jeze njawulo wamune bye mizanyo ebirala kachifuna amawulire gebye mizanyo agasengejjedwa abakugu abamanyi abakenkufu nga bonna bayitako German kino kikulu nnyo ngerova wano olwo deri gye babiteebereza
1: Chenda mumusamu kasisa satu feme fada sima mwewe nyo kubida nga mtu uliriza mwewe nyo kubida nga mchaliko darabulu njinyo paka sawa zigena kubida satu ezechuru na kurualero mchuwanja nga butambulia darabulu njinyo onyiga sita bibiri kumista ama kumiabiri sita anamu satu hash nosobulo kwango funa mpirejo nga butufayo kwa ntinutuji kuterayo kugambi sita bibiri kumista ama kumiabiri sita anamu satu hash nofuna VIP VVIP olukalala ordinary vina nosobulo kwango vifuna Ngoli wamo neba nafe aba 22 bet.
0: Nyanga famu gwanga Uganda gakutusi wako 22 bet katifuna ibitundu 10 kuri 10 yenyongeza kunsimbi zoso ko kuteka kwa account yo eya 22 bet osobola kwewandisa ngogenda kumukutu ogwa 22 bet.ug wewandise ngoita kumukutu kwa 22 bet.ug

0: chenda mumusam kasise satu fe mwe foda sima mwe banyo kubera nga mutuuliza mwe banyo kubera nga mchaliko dala bulungi nyo paka sawa zigena kubera satu eze chilo na kuruwa lero mchuanje chavi mzanyunga vachitambulia dala bulungi nyo wanyiga sita bibiri kumista ama kumi ya aviri sita anamu satu hash nofune mpire ijo bulungi genda kubana faba foto beteka yo kubanga bakulindi lide
1: ya bogenda kubana faba foto beti no teka yo kubanga bakulindi lide o manyanti insonga zita mreda lirobo li kuchitufu kubanga mipira jejiri minji nuguachalo uzanti ate season itena bakuda jukira wano ubademu na kawanga anti World Cup wabademu ya debatuna abadema mtegere nyo kubata abademu zivu nyo nga inengeri jia kubamu na ikati Europa Conference Europa qualification is already jata ni kempira na ilero waliwe jiri mkuzanyiwa encha waliwe jigeno kubanga jiza nyiwa kali nugenda ku www.fortbet.ug obengo sobulo kuwerango sibe mipira jo fetuji kuterayo na kati jejiri jia genze yo dejiru na kuolencho nyiga star bibiri kumi star makumi ya bili star tano ash no nyiga oke ofuna VIP VIP na ulo kala ngambi nyiga star bibiri kumi star makumi ya bili star tano ash no nyiga oke mipira jia genze yo dejiru na kuwerango jufuna no lomba 40 betiwa no noba kubira dalabulu njinyo akaseno obera

0: okugoberera ebiragiro ebipya bya UNBS n'obagala bakakasa nti akanzali kanansaga obwomi kasigadde ku mutindo era akawoowa ebirungo n'obungi bwa Harambee curry powder bina bisigadde nga bwe bibadde. Bwe mulaba ekibokisi ekipya oba ebokisi empya mumanye nti Harambee y'omu gwe mumanyi era gwe mwesiga. Mwebale nnyo olw'okubeesiga n'okweyongera okubawagira Harambee curry powder bokisi empya naye obwomi akawoowa ebirungo n'ekipimo byonna bisigadde nga bwe byali. Mwebale nnyo okubeesiga n'okweyongera okubawagira ebisingawo simwezi omusanvutano bbiri kumi nabbiri kina mutaano nkaaga mu ssatu Harambee curry powder kiba kika. Oludde ng'otawanyizi wa prostate BPH atawanya abasajja bwe bakula myaka ova kana mutaano okweyongerayo ofiisa kumu kumu naddala obudde obw'ekiro omusulo ogujja weegwesi bato kyasobola n'aggusibwa neyazibikira ng'ofiisa mu kapiira babaana baakenka okujjanja obulwadde buno nga tolongoseddwa amagulu agazimba agaluma agasanyalala bigere ebikuma muli ekyotto bibika naawe amavivi gakulumanyo tokyasobola kufukamira dde okusitama. Christ Natural Center dwaliro ly'abakadde liri Lutete ku luguudo lw'e Gaza nga akava ku mbuzi oyamukopozi n'amafuta ga Vision Petroleum ne Masaka munyendo ku kyakumpi opozi Ebba Petrol Station omusawo abeera ebula mukaaga osinga ku ebyo simwezi omusanvutaano ziro 185550 simwezi omusanvutaano ziro 185550 musanvu ziro 7485 n'omutimbagano gwawe guli www.christnaturalcenter.com tebatembeya ddagala lyabwe fuba okulaba nga weewala abafere
1: bibadde ebirango byamu ku radio Simba era

abantu bategeza abali eburamu abana bomu Texas abana bekasanga tibuna bagaye nti kyadondo kunako le sande ezanya ke CCA ezanya ke CCA kusawa kumi ezeka unge tuli makaga fewari wampewu kusentinu wa seno angaje mita santana guwabuwerere bagaye nti kyadondo gabude guwabuwerere mujimu na wabalenzi banange mujemu na baba lenzi kubanga nachibagaye nti kyadondo yongeramu samusemu gugu ye ya ugu ya gwada oyo ya gwada oyo ya gwada orio wawuwa agenda kuba choto kuba magoro na mumalifa na mumalifa hizo ya kulira kagua paya simili firu jeno nga baba sibura at bala kambaleke uruwe vio kweri inda siya mjena emu ulebe kupapia mugawa bano nti kati kuongera mtu gena mu second round tuwa kiri zidua kuongera mba na kubata anoke.

0: makanika wabuli wali wali gazo mbuina mumutuwali abijawa kami msajja waseno nesi yori waseno wana wakubenyendele hakubanyendele nga wangu de naga antila ya wamulebio mkambo diye chukudu na uwe toya gala kugera nungari katinju girichi mbuza na mwalebe atenze na bade mguweza nti ulio mwana sika daivu haringa buwabye iwa na chisa chenjo chiraka
1: sato sato
0: chitu wa chiraka pili muti mdaya adizimi achari na kawe nkami na miso kamirete meri rika beja wenga antivya umanyanti njoga na kubichi bosiri.

omujozi gwa pere mulukumi ruenda atano munana nga wa miaka 17 omujozi gwe gwegucha atadde uliko dio kutundibwa sente enyingi miliyoni nya mubukadde kinda nsimbi za dola omujozi gwe biba wangulira mu World Cup wa 1958 bibucha sinzo zitoa sita biritano tano sita chenda mobilista emu hash lumba.